0: Parti Tisheta, ang taon mong nambungit.
1: Ay,
0: tada. Ya, Sarah Bani.
2: Yogi.
0: Ya, rasa.